verdang na papa Jonas apokura itak na ngayu. Dekang jidor dia sona radio mart. Yesen wa briefi. Avesen wa miltje. M _ Sarana poku applestarjoutme.com. Jim na lobby efa lobby dete. Papa Jonas.